0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalagua rohon lumusuni, abalishuni licenso, labugion hariaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lo abahadagie, keibri bia milu lo aba, keibri milu lo aba. La fare hani hon keiha bafu lo hawadiga mariduni, abati lidin lo agon luweyeson. Le musule recibiru bei sengu milu fiadre, aba loadiga mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogon. Itera meme le recibiru bei bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le recibiru bei milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudin lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari yen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabin le recibiru bei sengu milu fiadru, abaledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyiru bei ligibuagun. Abalarinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Abalarinha gun iyugudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resibi rubay biyan milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichu gunun, aniha biyan milu naganyiru ligibogun. Abalarinha gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labugin bariya ha. Ke mon gunda ba uwara noma. Ligali abi le resibi rubay milu fiadru. Abalarinha gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguye lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu deibi sensu labu gine mowa. Aniha lubayti le bani. Aba larinha gun iyugudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwey, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, li chugo ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mou niti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewari ga ti ubowa gon, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowere. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon ha luwege banya nowere. Igogo, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubay, runtun eigini no, dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubay keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtun dargu no. Dale nasandi rubay, nyututu arihana. Dale nadagru bay, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludiga ti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisir go, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Nani ga meti hon ha luwege mbanya nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chubay, michu tun egini no. Dan le namagra gu nubay, michu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kubaga solani na wadagman, neibuga ochenya, adiga bafulesi no ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunlinya na marido, ligia sinya lubay nidi. Dale la girbu dubay musu, aba labahu da uni sunkati le lun li yubudiri. Aba di la ganyi dun li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha agu deme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, aba larinya gu musu lun li yubudiri, na bure me, adiga nali le bubay bayno ani aniha meme gu ubaru. Aba ti larinya gu iyubudiri lun musu ligia, bai ba lida sun uma bogu din luay uburu gu. Luma sun fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne sun ha badari ron luha yabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon, lagua bai la niyaba hata ge ha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
2: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu bali lao. Haniega me, gumese ti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Ita la linye lubay ti, furumi gwari hitagin, le migno ti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salo, gamalumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus uhun lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gie aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayno buwago. Ariye ga bayno idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redero au nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marisha ragu bay lida le mi bebay, marisha ragu bay ginya lida le gi bebay. Ahon lubay ti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagi afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lo labu gin hariya ha. Ahon ti ma gunfli ron lau ha mege amo, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. La duga liyere gu duba aba lu.

0: le nye lubai la badisi hwa la ruga aba la rihi hwa liabi Jesus oyar fadaina lu aba la rihi gu hon la ni gu
1: aniha mudule launa habibu ingio lu la gitaru ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha dan le nari gu boy lebi baba gu giri nari gi le weiri gu tsugunao la duga ni ngalela me ha nubaragi ni au ibidi yati me ha gu giri ligi nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israelitin
0: ariye gati gi hwa
1: ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu la rei rusia luge aba larara mugun labulu ibidi yati ebe nu kata ila gu giri ligi ariye ga rugiti me hale auna ha balina abati se lauduna nu damele bari hi la rei rusifiri sandu aba me larara mu labulu gu ita gu giri ligi ya gu giri ligi le abati se ebe la usifiri sandu ari hana aliti gefen au luogo ligi la lirai bui buingi
0: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasigun Jesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
2: Kaharia habai.
0: Aba haniye gulu
3: maestro halia baganao
0: aba laniye gu Jesus hon
2: higo gu harihei
0: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligie luma ladiga keiburi halila gadri raba veyo ora ligie andresi le lamule simon fedulo ligia aba hada ye bia ha gamboni le lariye gu bihua aba hafalaruni Jesus Lubare giamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniye gulu
3: Dariwa mali Kristu
0: abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalaniye gulu
2: Simon bugu ya le liro Juan cuento se fase babiri mini la irile Pedro
0: Laruga Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gu lu.
2: Falabana.
0: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lu.
4: Ei, ariha wa mali gile wago bai laburu ha Moises. Tida liburu to lanina le luru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
0: Aba laniye gu Natanaeli.
5: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
0: Aba laniye gu Felipe lu.
4: Higabu bariha.
0: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
2: Ani ten aban la duga wago Israeli le tima timata. Uwati yegu au lida.
0: Aba laniye gu Natanaeli lu.
6: Ida liyangi ya basubu diruni.
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ariha numuti ubulubare gen loguwa run Felipe bu. Dan le tabu ginyanyati bulan titi bu igu.
0: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
6: Maestru, bugu ya lirau boi bungio. Bugu ya harua itaba Israelina.
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Pafinu bai nu la dugar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu ginyanyati bu igu. Bariho bati kate wele muti mati lwele.
0: Ariye gati gie Jesusu.
2: Ni naran hao. Lago hariho bila sielu darago. Anyaha melani bungi yu angeligo. Amude hea luma arari hanao gie aule lira uuguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
0: Nyeye aba uuguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio. Giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
6: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninari ubao, lagulela magra huwa yati. siyati lebelo ron lidon la ruin habungiyo.
0: Aba lariña guniko de mulu.
6: Idal bagi lago na homa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelo ron ya turage irgun luguchu. Lun ya tagurahani.
0: Aba lariña gu Jesus lu.
2: Nienaro bau. La ulela magura houti lida agie duna luma lida agie sifiri sando. Siyati lebelo ron lidon la ruin habungiyo. Le agora houve hata que a gubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando mauri da talu beiti banigi logo nani go mula go luti laia hagora houni wa songurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba pei la muri ani ibidia ti bon halia ge la liabi ni halion la lidi Itra hanyagi nyesunha agra hoba nyalida aga sifiri sando.
0: Aba yati, lariña gu niko de mulu.
6: Ida lubasa kata ile.
0: Aba lariña gu Jesus ulu.
2: Aba omi bu maestro Israel na buguya. Ibiti yati kata ile bon. Ninaru bau, la ule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le wariña gu bayhon. Ahi mafinya hupe nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. Nwa iti gya awle lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihiti atuago, ita linyagia ninyuruwa balan luago guruwa, lunson lale afinya riti nuago, meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus wariya ga.
2: La duga weiriti hisi nga gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunru gurigi ya. Lona hani luha salbaron ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lira ubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi pe ilaruko nga ubogu gong lo narugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburiga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha duga banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa don loy la rugon galigia, loy la subu diruno akate uriba ti leha dugubay. A dugubale lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larihino lagu haruma la leha dugubay, lau lubafu bungiyo.
0: Lari yesun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru huwa, lasutere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hada nge lani kuhuwa asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
3: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
0: Aba laniye kuhuwa hon.
1: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taubi iladari. Leti lumada adari, le nye ibu ya gambu, wiri tilibunda, laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma, au lun, nuna budunti ma. Esusu, le nyimbu iba isi ya lugin, au ginyusun gregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala, ani luagu layanu. Ahi le nyimbu iba isi ya lugin, Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti la chowru bay luagu inari ni la le lariyengu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimre ha bay. La duga, mebe hati lichugu ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, luagu sunkate. Le afinyeru bay luagu le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bay la finyeru luagu le reru buingi yo, Mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay sielu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
7: San Juan, capítulo 4.
0: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibet mahama grige nyibu ite lu. Lu habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, La subu diru bali Jesusu katile aba lafuri du Judea gi lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus oibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
2: Ruba morusu duna no.
0: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Aba ti tarinya gu uri Samaria na tolu Jesus.
8: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian, misi ya wati ya gahuri hongu wa hama Samarian.
0: Abalaria kwa Jesusu tu.
2: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
0: Abatania gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no. Hako uleme haa wagucha igiru balifusu lewo. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
0: Abalariye gu Jesusu tu.
2: Sunha atu tia lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage aduna le nichigu bay masandi rin dugi ya lime magra bua. La duga duna le lube nichigu ni lun, gesen sebe lida lu lichigu ibagari magumu chatiti lun.
0: Aba tarinya gu lun.
9: Ruba iduna ligi enu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Baiba oge bumari, aba me biabi.
0: Aba tarinya gu lun.
9: Mamaritina.
0: Aba tilarinya gu Jesusu tu.
2: Binaru lagu barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto. Inaru ni le barinya gu bai.
0: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tarinya gu lu.
9: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinya banu, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yu, midi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agi huriju liabi ya salbaruni. La chiluruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lubungi yu lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu uguchili lun lau durawagun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugini lau sun hani sifiri luma hanarin.
0: Aba taniye gu lun.
9: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagudu bay sun kata yvon.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
2: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
0: Ligeti hachilin lani disipulu. Aba taweiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. uwati niya ba gani gitilo lali gudaha kalna tabu serubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
9: Higo gu hariha ba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
0: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
0: Abati haguba seru disipulugu algu dagua hama gua aba haniya gu.
10: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
0: Aba laniya gu Jesus u hon.
2: Na dugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bay. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au narinya hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubay bay larinya wagon. Amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawati gimari.
0: Saragu hanya lila na fulasu ligia lilani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumu na gulu lu lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
11: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
0: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lundi meime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru na un. Da lagambu bay uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
2: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya tu.
0: Lariya ga wugiri ligia lo.
10: Keimo ufurese, lubara gen lowe nira.
0: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babu ubiyon, areta kwa libira.
0: Aba lafinya no wugiri ligia luagu le, lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariya go lo.
10: Areta kwa libira.
0: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira areta. Aba hariya go lo.
11: Gunyar la dengre abara bume yo la gidara bire woloi.
0: Aba la dita gunni luago ligia la ora la niña gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la diga be Jesus. Da le la giri budu be judea gine lu Galileo.
7: San Juan capítulo 6.
0: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya giri gya afala ruti la duga. Hari hini buri milagro le la dugu bay. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulo. Dal gya jarapa li lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da larihi be Jesus luago saragu hayan la grigia falabiti abalaniya gulu Felipe.
2: Aleba san wagani haigi ni hong songo riki ha.
0: Lariengo bali lira durugu lagambu kabala lariega Felipe. Yesusu subudi lali buga kabala ladig. Abat lariego Felipe lu.
4: Ni bian san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, murusu hada sun grigia ha.
0: Abat lariego Andres, abagi hada ge disipulu. Lelemule Simon Fedru no.
3: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
0: abati larinya go Jesusu
2: anya go ma hon songo belu hanyoro
0: ye no hawara seng milu gonia bogudi hawai wonia ha mai rahu keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go Jesusu fein luha bulugo larinya lichugo tengri ni lubungi aba lichugo no hon landi disciple aba hafani hanno disciple go hada sun pa nyumba lige meme la diga hao udira ruina le sun le abu seru be ho dale kimule ya aba la niego Jesus ho la ni disciple go
2: abu ta ho mai sun le iger go be me feri dino lamu ga ni kata
0: aba habu da hanni aba habu che gdu du su fani la u ti fe fe le iger go be ti da ge seng fe Dati le hari bali grige milagro le la dugba Jesusu aba haniye go
11: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
0: ke ti la subdiru ni Jesusu logo go se hama hanu ni la ere lo hadu ni uru ime aba li di labu go logo go dale la guñe dubai aba haraga chulani disipulu go la rundun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru Ahi rogo lo achili no kafar naumu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagome seron garabali afuro go her. Aba lero gadu. Dale awasi en luara sengu o sisi kilometru. Lige hari helia bi Jesus to agungune. Eibu gena lige bogudun. Aba hanufu de dagu. Aba lani go hom.
2: Manufu de dahuma. Aule.
0: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tukuye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Su tida ligia aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati harihe begiri ye loagu uwa la Jesus unye ni lani disipulu gu aba hadi na gutido ugone ipuritu gu. Aba houdi kafar na umu alu hai. Dale la chile lubai lubafru gu duna aba hadari nu Jesus. Aba hani ya gulo.
6: Maestro, ida buga sambi abi?
0: Aba lari ye gu Jesus hong.
2: Inari hao, lau ladiga la heigi dari hakimbo le dun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi kuburi milagro. Madihari da huma luago eigi ni lega gumucha diti. Alu ha humayu eigi ni le lani na ibagari ma gumucha diti. Dige eigi ni le lube nichi guni hon au le lero uguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo nichi guni ibagari ligi.
0: Aba tihariye go lo.
11: Ida lubasa wadiga luo di lau le lubei bebungi.
0: Aba laniye go Jesusu hon.
2: De la busa rubo y bungio, luha finero no hago aule luna habay.
0: Haría gati no.
3: Kabagi esei mi gallara barufu de won luha finero wago. Kagi kata y badigwe. Oja mutumeja wagucha go feinto gilbo maná lida flas magueira bati. Keitania gunilereno bungio, ogu da lumotin feinto cielo guineto.
0: Abalaría go Jesus hon.
2: Ni naran hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tu tuguya hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo que tu totima tima tu hon. La diga fein to lichi gubungungiu, tu gato arari lubon cielo gen, ani rutu gie ibagari hon lila no ubo.
0: Aba ti harinya gulun.
11: Rubu fein tuguya won sun anda.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya tu lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itianu. hati nyupi tia numo mabugu nubanya. Mama ni abi ya sielu gelu na dugu ni nugunda, ni abi ya lu na dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa yuruba inugu chin leuna habalina, lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu, lumsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa yuruba leuna habalina, lumsun laha nugu tina kesi li rau bungio, afin hagia nuago, lumka bagari hama le magumu chadite. Ani na saragu du banyali dagi owe ni lida lagumu honweyu.
0: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu.
3: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
0: Aba ti larinye gu Jesus hon.
2: Magili liha humanu wagu. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu taba bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu bali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyubu itia numon. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe lumage bungi yu. Auru gini arihe. Ninaru hao. Luagu lela afinye tinuagu kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lao son luwiyari hilagu wate. Gamalumon anu ha feni to arari rubon sielu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme feni miwa tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigit nyatita gen feni tuguya la bagari duba son wada. Feni to lumbu nichi gu nu. Nugu bugu anarugu, nichu gubelunga yara bela habagari dungurigia.
0: Abati, herede nuhuri yu adimure hahama gwa, abaharinya gwa.
12: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarugu wong.
0: Lariya ga Jesus hong.
2: Ninaru hao, lagu ahon la maigi lina gya nugu bu awle liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadun. Le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari tile magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu. Uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugurugu. Gura le nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati. Ani kabagari nuguya lida gien. Itra meme gien le egi ti nida gien. Kabagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana. Lausun luwuyari. Hilago ti le egi ti ti dagi fento la bagri do balun sunda
0: lida adamri daguni ti da haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesus kate ile saragu ha ya hadage ha fala do bali Jesus dale agambo bali rufu da hanile aba haniye ko
13: ere ngu ta rufu da hanile ka bas an haralu
0: aba la subdiru ni Jesus lago hagulu ni hela lago kate ile Aba la niya gu hon.
2: Chuke gu wago dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati ya susirada aha na hamuga hariha au wuguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielu lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile nari gu bin hon lani na sifiri lumay ibagari. Ananyahi wahida agi mafinyati.
0: Laduga luma ge furumi ati da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kabala lugure. Aba la niye gu.
2: Ligen na niye gu bay hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lubay nugu ti bungi aguwa rupay lun.
0: Luma geta ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu gu hanya la luma. Aba ti la niye gu Jesusu hon duusu disipulu gu.
2: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
0: Aba luna bu simon la niye gu.
10: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupay, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ile lirau bungyu vivati.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gupay huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
0: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi le lirau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
7: San Juan capítulo 7.
0: lari Yesus kata ile, aba ibu gaya Allah Yesus, lupa gua kali le. Babu seru ti lele denu hudaya, laduga habu seru huri uha farun hilagu bay. Kei ti jara falila aba lida ge hafedu huri ule giri bay tufedu dibasen, aba hari agu lamu le nulu.
10: Mere dere vaya, bay ba hudeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu dogwargi. Keiti adiga ba kati libe na le. Adiga bay ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibi ni lamuleno mafinye tiya luago. Abad laniago Jesusu hon.
2: Masirigi li dan lu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Sinyati hiyerego du hon halani no ubole. Anati au hiyerego tina hon. La diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida afedo. Au midi badina kwento. Machirigili nidani lu nidin.
0: Larige laniego nisun le hon. Aba lerete nungali leha. Larige houdi lamuleno. Lige lidi Jesus lida afedo lige. Mafura aguru gulinya. Kamahamuga mabuse eruti larihinio. Italia halu hani huri ulida fed uligi. Aba hani yago.
10: Hagei funa savu girile.
0: Sarago haya ti algu dahati aluago hada grige. Yenye nani yago ti aluago. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ani yaga.
10: Mabui dunti. Eye halumuti yangirigi.
0: Uatnia ba dimuneti funa aguluago. Ladiga halufu dehawi huri. La mida un hali fedu luma kwa Ligia lebelu nu Jesus templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba taweiri du hanigi huri Aba haniya kwa
3: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
0: Aba lariya kwa Jesus hon
2: Le narugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi ule naruhu da habai lumo luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali lege arinya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurdu hung. La usun lira uwa tinia bahida ge uwa da zuti luma lurdu ligia. Ka wagu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
0: Aba harinya gulu.
3: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilago bai?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luaguri ga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emerago ni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubay lida luweiri emerago ni. Maguseraguta huma laule harihubay. Laula irisha u haguseraguta.
0: Abati hagumeseru hada gen haga nubay Jerusalem aligudaha hariyengu.
3: Masa anihale halu habay lung hafaru ni hilagubay. Ani haga adimuri ha ligibu ge guriri wo. Ani uwati ni yaba ariya guti ni katalu. Lefuna sa afiye hama gumadi mantelu agu ugiri la le Kristu bay. Subudi tibon halie ge la liadi le. Ahi ti deme liadi Kristu ibidi ebo inikaun halie ge la liadi.
0: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu da hen lubai templu lugu. Aba laniye gu la umala liheriti.
2: Subudi humuti na lubai ti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihila. Ligia auna habalina. Ani ibidieti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani ligia auna habalina.
0: Abebeti habuseru hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu haya afiru te luagwa. Aba haniego.
10: Tamele liabi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sigula ugirile.
0: Aba hagamu ni farise ugule haniye gubegirige ya luagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona hasuda ago templu ugugi ilu hadagri. abad lariego Jesusu.
2: Murusulugu bita nere dero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin. Gamalumo madari hubadin. Daduga sinyabi lahidi linyihi badina luboy.
0: Abati hagume serun huriyu. Algu dago hamo.
4: Halion bafunasa liti le sinyabi luboy nega wadayruni. Lebu gafunasa hamo huriyu hagresia banya. Kami nila la ularinya guwon halu habadin. Gamalumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
0: Le lagumu howe yulida fedu ligia. Ligia dima weirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lariye gula umala liherete.
2: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lawi habaduna vima atitita angela nigi. Keitaniye go nilereru bungia.
0: Lariye go Jesusu lau lira luago hala afinye luago. Heresi biru bila si firisando, dal gya, mea bingil mea si firisando la duga, magiri budungi lila Jesusu lari kung cielo lino luiri. Nyanya nuhada ng Grigia, dale hagambu bali katile abahaniya ko.
14: Ah, inari ni loga niya la profeta lem helu bila bi.
0: Hariya ka hibiri,
3: aniha Kristo bay.
0: Hariya ka hibiri,
6: ida lubasa Galilea na bila Kristo. Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila urue i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
0: Aba luaiti hafari nagu grigia luaigi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia hadairini uoti niaba adiguti. Aba hagiri bundusuda ragu hatani na templu harigo hamo fariseu guha habuti kufadili. Aba hanie guhon suda ragu.
4: Kawagu manegu habali.
0: Aba haria go suda rago.
4: Uwa gili ni aba adimure hati keila dimure ha wukurile.
0: Aba ti haria go fariseo go hon.
4: Igira wagu da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo go afinye tiyan lwagu. Ahen grigie ha afala rubali wukuri ligia ha ibidi ye bubanya lululudun inyarogu wany.
0: Nikodemu. Leyendo bay adimure haluma Jesus guño. Ligia bahada ng fariseo. Aba laniya guhon.
6: Según walurutu, siyati wasiye diruni aba vukiri, magambu ga wamay furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Aba tihaniya gulung.
4: Galilea naginye buguya, badimo na bay lagu lufulesay. Aturi habon lerenu bungyu, basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
0: Aba hao disungu bay, habyo.
7: San Juan capítulo 8.
0: Ahí Jesús abalidi luago ubu legiri bi olivo. Aruga binafi abalagiri bu templo ni. Aba haya bi sungri ge lubado. Aba lanyuru abalago meserun arufu da ho. Aba tehnu garufu da ten lu do moisesi ama fariseu. Aba uri hadari rego agabar hei tuma. Aba hichunu amida ngo hama go ha nyeme. Aba hari gulu Jesus.
12: Maestro, anu haburi to dariwa guaru aga para hitumari. Larin hare liluru du Moisés habagu hibe burinya ha. Lu la chamora wagu dubu habagu dari hovegu. Ange bugu ya kabarinya gobe.
0: Ari go bali lira lu ocho. Lu gebu na la hichi guli dun. Aba dilena mucho Jesus. Aba la burha muoru gula lu. Eti hasigino algo da goi. Aba larana. Aba lariye go ho.
2: Furumi uware kuhida angele mafigo nti siu lai furumi ya titubu tuwago.
0: Aba ilele mchua. Aba lasigiru aburi hamuwa. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanya. Jesus uruginye eredira tumawuri ituguye. Aba tlarihi tuwago aba lariye kutu.
2: Aganya sabu ka haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
0: Aba tariye gulu.
9: Uwa tini aba nabureme.
0: Aba tilaniye go Jesus utu.
2: Ni au, masinya dirunu badibu, baiba mafigo hadigia ba.
0: Aba ya, ladimune ha Jesus uhon grigia, aba laniye go.
2: Au li lampu bay ubau, le afala rutina, maibu kum bay lida luburiga. Ibiharu gulu bay larugonga le ichigo bay ibagari.
0: Aba tihariye go fariseo gulu.
3: Buguya, Batimo na hebu iti bogo me begi ti lira.
0: Aba lariye go Jesus ho.
2: Lausun aula dumo na hebu iti nuogwa. Ge begi ti lendarinya go boy. Au subudi nu muti halinya ge laniabi lo mahalion balanidi. Ahe huguya. Ibini ti hon halia ge laniabi ni halion badina la. Huguya. Agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ragudoti na niaba. Ahana hamuga agosa raguda. Na dugi hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosa ragudu. Nugu chile una habali na lagosa ragudu baginye numa. Buruwa tilida hilurudu. Laguda la le gefeha ma biya gurige luago aba meme kate. Gebegi la le harinya gubi. Yetara linyati au adimur hebe luago nufule isen. Nugu chile una habali na adimur hatiginye luago nufule isen.
0: Aba ti harinya gulo.
15: Hagei ge buguchi?
0: Aba laniya gu hon.
2: Ibidinya tina hon. Ni nuguchi ibidinya tigine hon. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginye nuguchi hon.
0: Lida laniya gu bani Jesus ukate ile. Laruf daya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladiga machili gilina lidaan. Aba ya laniya gu Jesus hon.
2: Au neibuga, ani halu habadin, gamaluma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati harinya guhuriyo.
3: Lafara guafu na salungwa, larinya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati laninya gu Jesus hon.
2: Unabuna huguya, ahin au yagutana inyo au, lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubay hon, luago hoi gubalalida haifigon, Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au Howe gubalida hifigon
0: Abati haninya gulo
3: Kata buti
0: Aba laninya gu hon
2: Le naninya gubay hon luma gebinar Gibeti kate lunti naninya gu ni hon luma luna gusara gudun hida Le una habalina arinya ga lumuti inaruni Ani kate rigubi le nagambu bi luma ge le una habalina naninya ga hon lila no ubo
0: Gama lumo Uwati gufuna dahamani luago la ugu chili la dimune ha hon Ligia larinya gubay hon.
2: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia mehasubu diuru ni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tupe nugu chino. Ladiga numa nye le au na habali na. Migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wata.
0: Dale larinya gubani Jesus ukate ibrile. Aba hafinya nusaragu luago. Aba larinya gu Jesus hon huriyo. Hafinya bae luago.
2: Ahu agunflira lau nereru. Iabi balu nani huma disipul gule tima timati. Aba me hasubdiruni inarini. Aba me lesefrunu inarini.
0: Aba haniya gulu.
5: Latika vagu aburamu vagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya ti barinya gu bae luago wesefru bala.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Ninarun hau. Luago sun laha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Ama idamu ni mama hata agia titila na muna Ahinti aba isani hata agia titila na muna sumada Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu Esefuru baleti matimati Subudi nali luago ladiga wagunhuma Abraham Lausun lira busentu hafaru nina ladiga maha huma lule nubeibe hon Au nadumrihe luago le larufu tupe nuguchi no Uguya adirhen le hafuri ndirube luma ge huguchi
0: Awa haria gulu
15: Abrahamu waguchi boy
0: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abrahamu. Adugi inha muga le la dugu bay. Lau sun ariyaga nali la inara ni le la rufdu bay bungkyo no hon busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abrahamu ni kata libe lira. Le meme la dugu bay huguchi ligye ha dugu bay.
0: Aba ti haniya gu lo.
12: Mama te wagye basta di. Aba riguinye wagushi bungkyo.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Ahi hamuga bungkyo lubay huguchi bay. Tinsitin na hamuga hon, ladiga lumagia bungyo niyabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niyabi, bungyo au na habalina. Kawagu lansi ya rubi gufuana da humani le naninya gubay. Ladiga mabusa nungu maha gambu ni nerero. Mafi ya hugushi bay, lani guhuguya, ani busentu hadiga ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya lumagia furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, marinya gutiginya inarini. Lidna le larinya gu iyeni ladumirin ya ke ligabri. Ladiga jeti ani ligia luchi be iyeni. Ahiti au, ke inaro ni lubay nariyo gubay, mafinye tunu. Kahita agi ya gayara be larufu duni lau gafigo na. ahinti inare ni lobe nariya gubai kati wagu mafinya hubai no lelani bi bungio agamba lumuti lereno bungio ahinti huguya ke mama hubai lani bungio ligia maha hubai hagambuni
0: abati hariya gulu
14: wanari lau wariya gulau samaria naba lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida
0: abalariya gu Jesus ho
2: huwa ti sifiri uriba tinida lena dugu bai nichugia inebe se lu nuguchi huguya ishiga minebe ni no Malo hatine inebese inungwa. Lausoni hila aba aluga lumuti ninebese. Ani ligele agusere gudubai. Ninaren hao, lagulela adiga tikaso laulenu baybay, mawi bayla.
0: Aba tiharia guhuri yolo.
14: Anati gweto. Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetago. Ani ania gagidibu, lagulela adiga tikaso laulenu baybay, mawi bayla. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu. Hilago profetago, kata nye dibugi?
0: Aba lariego Jesus unho.
2: Ahana ichiga uweirigo ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagu bay haringa luwagu ligia la habungi te bay, ligia ichigo bay uweirigo ni nuogwa. Uguya, ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luwagu ibidia la nu, jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon, subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoy bay. Abrahamu, lemeha hagucha, unda timeha laula subuduruni lagu larihi bailan nuweyuri, ani ariha lumuti aba lagundaro.
0: Aba tihania guhuri ulung Jesusu.
16: Uwa gubaigil ni dimisa irumubau, ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ninaren hau, lagu lubara genla nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri do templo gogi.
7: San Juan capítulo 9.
0: Lidale, las gnebe Jesus lida gaba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura ho. Aba haniye gulani discipulo gulo.
16: Maestro, kasa wagu lagura ho be uguri le marihinga. La diga sa hafigon lagubrigo o di la diga li figon guanarigo.
0: Aba lariye go Jesus ho.
2: Mama la diga li figon. Mama gen la duga hafigon la gubrigo. La son serdube itera, lulari hunu aleli yara bi bungi aduga. Nuti wa duga ni luatik marileon habali na lagu wejo gogili la. Gunya li ligieme, siame wa duga ni. Son anaha la ligibogu ubo le, au le lampu bay ubo.
0: Larige lariye gul Jesus ukate ile. Aba laswe no muarugo. Aba la duga monusu baribarabu, lau larire. Aba lahuru duni, lagu lagu le manihibe. Aba laniye gulu.
2: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bai siloe. Mili la lira. Ona hout.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai. Arihan. Hati lubesi nanigo. Hama girigia hanya. Arihan ya bali amuria ha. Aba haniye gu.
10: Masa aniha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
0: Nyenya nuariye gutia.
16: Aha. Ligia.
0: Hariye gahibiri.
14: Mama ligia. Lenege.
0: Aba lariya gu ugeri ligia.
16: Aha, au.
0: Aba tihaniya gu lu.
10: Idalia tiariha di bulubai.
0: Aba lariya gu hon.
4: Ugeri lagiri ba Jesusu. Ligia dugu ba musu baribare mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya gu nu. Bai ba li danduna lagiri ba siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti hariya gu lu.
10: Hakegi ya vugiri ligia.
0: Laniya ga hon.
4: Ibidia tinu haga ilan.
0: Aba tihanungu ni ugiri leme hamani hibai hakibu yon fariseu. Kay tilida la luwe yuri amera akuni la dege Jesus. Baribare bule au bai larida guagde mani hiti ligia. Aba gie haligu duni fariseu gu ugiri ligia idaliya la. Kayara halilubai larihi. Aba laniya gu hon.
4: Aba lichu gu baribare mulogu nagu. Aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
0: Aba tihaniye gu hada ge fariseu gu.
16: Le uguri le adigu balikata ile. Sinyati lounag le la bungi yu la diga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
0: Hariye gati hibiri.
11: Ida le ati la dagu niburi milaguru le ahin kafigu ulube.
0: Aba lube iti nye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
12: Age buguya kabariye gu biluaga buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
0: Aba lariya gu.
4: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
0: mate yebe fariseo gufanya lugo mani hila meha ugiri ligia ani arihali lugo eto. Darilo haguwa nuhong laguburi. Abahani guhong.
14: Ani hasa hirele wago bayharinya kwa lugo mari gubanya ila luma gya laguri yahong. Idaliati arihali bayigo eto.
0: Abahani yego laguburi go.
15: Subudi wamuti lugo wara ilale. Ani mari hila dale lugo raho bayi. Ibide tuwong idaliya la arihali lubayi. Nika la ariha gudubali. Alugi dahamoy. Wadi yali ganyala tilo na bulwege egon.
0: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sunla haa finra bay. Lagu hesusunla kristu bay. Habugu bala. Tida nge haligi lisinguri. Ligye ariha gubay lagubri go.
15: Alugi dahamoy. Wadi yali.
0: Aba iti haguwaru huri ulo ugiri leme ha. Manihi bay. Aba haniya gulo.
14: Ariga bay inari ni won ligibu ge bungyo. Subudi ti won lwago kafigo la ugiri lire.
0: Aba ti laniya go hon.
13: Ibini eti nun ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudi rubay. Logo marinye na meha ani gwento arihati.
0: Aba ya hariya gulo.
11: Kasa ladig bay bao. Ida lesa ladig alu lariha gadunibu.
0: Aba laniya go hon.
13: Ariga ga nali hon. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse nariya guniya hon. Odi busiye tuke hafalaruni?
0: Aba ti hanabuni. Aba hariye gulo.
12: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubay. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwai tiwon halie genti la.
0: Aba ti lariye gu ugiri ligia hon.
13: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidiye tila anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwa ulogo magambo lani ya buingi ukafikoti. Harugia nuahudira gubanya luu hama haa adikubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni yaba ariha gudoti yaba agrige le agura hoti marihi. Luu hamuga mama la lumage buingi uliabi wugiri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
0: Aba tihaniye gulo.
16: Buguya san le agura hobo y buingi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida gihaligilisi. Aba lagambo hesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ita kwakdube. Tatile, ladura guba iluma, aba lariye gulo.
11: Afinye tibulago lira ubuguri.
0: Aba lariye gubuguri ligia lo.
13: Ariye gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
0: Aba lariye gu hesusu lo.
11: Ariye bali, aule umo bai badimureha.
0: Aba lahu duragun ligibu gen hesusu, aba lariye gu.
13: Afinye tina naburemi.
0: Aba lariye gu hesusu.
11: Ni abi benyaho ubo wagon lana dugu iricho luharihi ha marihi banya lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya
0: dale lagabu bali hada ge farisegu ha nyembe kate ile aba haniye gulu
14: bariye gunyati lwagu marihi wama
0: lariye ge hesusu ho
11: luhamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariye gulagu ariha huma kafigo hadu.
7: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye apa uguri sanditi giri ti Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibay. Tuguya to eser buimbiye in loago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibay. Aba di honaha biya itu nuha aniega lu Jesusu.
8: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambo bali Jesus katele abalaniego.
11: Mama bai owe ni lebe hasandile. Noti bai lari hino alweri gubungio. Lumbagin alu lari hino alweri gulira ubungio li dagi.
0: Lausu nweri lahisie. Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Dale lariye waguba ilu luagu. Sandi elan Lázaro. Rey de igili bia veyo li da flasu leñe ilube. Lari gen abalariego hon lani disipulugu.
11: Keimo Yahudea.
0: Aba ti hariye gulo.
6: Maestro, maligi li luma gi halu gu huri hua chamur gu dubu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
11: Madu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ako. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ari abu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Lari gen aba lariye gu Jesusu hon.
11: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagudahai.
0: Aba ti hariya gu disipulu gu lu.
16: Maestro, ai arumu galubai larei da guare galinha.
0: Minilati Jesus laulira logo hilala Lázaro. Harita guti discípulo logo la furume guare arumu niladimure. Abad larinha com Jesus hon furago.
2: Hilala Lázaro. Anigundat na lau uananyei.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Minha rumamoga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida ni la rugonga, ani uwa tini kata lun laburi gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo. Le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahanyo, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humale la Jesu Kristo le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubu luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumuhuda. Agamba du logo anitela laga ni Kristo. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristo, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumuhuhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun lidan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubuti runi irahu ibidi yengili uguchili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anin sifiri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lu mbuingyu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingyu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiribu dun Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihubo itara.

0: kai lubai ani sun le agura ba habali burkatri le haruma gda lumuti ligaburi itar kai haruma la ligaburi kristu ahi ti sun le figo hoboi dirigo lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingio subuti huma le logo lunla la gidaruni esu kristu wa figon lebi ubo wagun logo ginye uala ni murusu figon logo sun lubai ti le lita abuya ba luma mama lita nye figo ani sun le lita abuya figo marihi lagi li Yesu Kristo ibidi ye gili ginye lu nira hunyu uwa la eyedutu aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe kaisi richagwa la Yesu Kristo ahi ti le ibu kube lita figo lani kumafi lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida aba liyabu inlirabu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubi buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingiu, lumu kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubi, o misi habu la lu liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubwe mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubwe kai. Ani buiti le ladigubwe lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ati ya waduhe nyuloege Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luwago. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Ni duheinu, hinsi eti anu. Mafin era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, Kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida bo i grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabe, sugula o lani mafia sifri lehada boy lani gubo. Ubo oguna agi, lani na ubo kate ile arufu da boy. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti ha bubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungio, mahati lagambu ni. Italia luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsiete inu, lumuti hinsiye gwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lun lao lounahani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubi ngon. Aba lounahani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi itara. Lun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira. Ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubo lun buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa liliru buingi. Ariha ga wamoi luago lun la salbaru nu alono hi buingi ubo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubo luago liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama lun buingiu. Isi yani buingiu. Ani le abagari du lida isi yani labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilun hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Bugalumuti isi yani timati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagili rigu linya hinsi yani le timati lida. Hinsi yati buingi uon ladega visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi yati buingi unu ani misi yati libiri lun jeti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyambo ike hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunu ale luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Hesusu la li rebu ubu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logu lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafien la logo le larinya kubibuingyo logo liru. Le larinya kubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu cha ditimu. Ani lida agye la liru liyabu ibagari ligi. Le anihin bai liru buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ani tile uwa bai liru buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luwago liru buingyo, lung hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hameni kitiwa luwago buingyo, lugundu subudi wa munti luwago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi idu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumo mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi logo chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti omuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda umu. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibiye maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru ni le tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi, areini, Hagute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagaridu segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, lu wabagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti narinyagu ni hun. Gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingyo itarala.
2: Turu wali garada Apostol Juan.
0: aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, ariaga nu logu babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubai, weteniru, hon, lun, vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibai, lugundu businti abuti lansunga da. Ahana lubai tinyundu, nereruba lun luagu le ladugubai. Adagwa timaraswa lugu luma iyeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadini hon lanigu kata ilebri lumbai la susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun lu larufu dunilu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la chorurubai Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligia gueto ani Lelubai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu haa ligibu gebayan lala na laruihan. Lumalumagien Jesu Kristu, gefeti le gunfulibai, le furumia bai asaru tulidage oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubayan. Hinsi etu walu Kristu, ani chibala adiwa lidage wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me, lumafadirigu me luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwalau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagu le sungkate. Tinya la ino bungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligine guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu apa aveju dimasu aba nere de no labu gen lo bafu si frisando aba na gabo aba umala li renti na naga gen kai tumala li fidu la niga umala li ligenu
4: aburga boi sun le bari hu bai aba me bona no cara do tugu ye hom tila na sedo li vil se to logo bon asi Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo na nihi kala dimure habainu aba na nihi sed lebu sanu del gol la badna wa sed lebu sanu del ligia aba na nihi ama kama hamuga wagiri tawa ma dagu chilutu lagu lugudi numaba beli ti golu yarafalu lanigo haruti lidi burikai liyo mudu kai nieve itralia lagu kai watu gemeti miriti lugudi kai bronze le iricha waguali le dawali lido regi Renti lumala li kai li rei lei bugu duna weiriti. Nyei anu sedu waruguma li da lohobu le longere. Nyei anu aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amir heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le longere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi eti bayi. Awa bumu honi, ani le mima be, hilat na meha, gamol mo gwento mima na nun sunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli flaso le nyeha be hilagwanyo, abur ha bay lupay ti le barihu bay, le gweto bay luma le lume la susirado. Ani hal, hanichi ubay sedu warugu maha barihu may nalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu del ugol. Sedu warugu maha guya, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobulga lo ángel le tira bilingue esto Éfeso. Manía da mejor. Interalía nanía go. Aule hau bei sedu waru malinda no bule no we. Le guiña eibu gube la bagna wa sedu lebu sanu de lo lebol. Subuti muti son le hadu gube. Subuti muti le dere huati marinu mahagurasa. Ani subuti no muti lo hago sinyala hafa unia hau riba me. Subuti no muti lo hago hoche kwa humanya la ha anía gume lo hago apostol go hama ani mama apostol go hagie. Ani dari huma ni luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huwadi umari nuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha, ani asakri ya huma, hadiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga maitara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai te buhun, luma bui kate le hadigu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garige iri gu bai lula gambu, agamba leile la rinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluang hile tita bai legilis to esumir na bong, banya game hon. Itra lian nariyago, aule furumi ti lumale gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ha hama haariye guma ya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada ge furisi lugun lulocha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi muni ibagari magumu cha titi hongu, hafai iruwa hame.
5: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to Pergamo bong. Baniga mehong, ita ralinya nariya gong, aule gama baro efei to gagiri bong, to piango bong amana. Subuti numuti ginye lwagu lida la fulaho la yin lupe ilala na larui hama mafia hagana wu. Ani lao sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuwagu, ni ipi ni lida le la farube ya tipasi leke febe buiti nuwagu lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di hama mafia. Gamalumu, anibuli kate hadirga magunda tinalawu. La wanyanyi la fiyo gurigia, huma yara Pergamo, hama habanya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwari wa. Luma luha bagare to lida ahoru hani. Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter
6: Nidba huwago madise. Aba menagayinda guhama gurige hadiru balimburi katayile. Tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
5: Le garige irigubailu lagambu. Agamba leile larinya gubaisi firisandu hon tila na buriligilis.
6: Le aganyotu. Nega tutu balita ge manale aramu duwa nyubailonga. Aba meniche won aba dhubu na ruti lon lau aba ili isere guru wa nyuluwago le ibiti ya tini kaa on luwedi ge lon le eresi biobale. Babur haluan halileti na biligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le adi nuguti ke ibonose le ili chawabu wala. Subuti numuti son le hadhubu bai, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, esere bitu lau habura su, Subuti nuhuti nye luago hadugia la kate buiti guento lue meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawele to ariyo kong luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau tarumata ahon nani gulu haganon lida aholu hani, luma luhegi egi ni lea dagare hudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rumo, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate ileburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, Machili ni yegini asibu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu muni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lauti gurao. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gubaisi filisandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang heniletita meligilis to saru disipon. Baniya kame hon, itra liya narinya gu, aule hau bailani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longwe. Hari hanali lagu muwa la lale hadirgu bayi ligibu ke nungungi ite. Hari ta gua humai lubai tele arin dao bayi hum. Fala humai asakri ha hubu ya me. Anga huma ga kutun, nitu bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yung hamagi ruha tarabu. Hagia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roha din aba benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lo wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri hama, ani mabagare dundia keisi lani kukungie. Aba mena utara wago di niya higibu gien luha suki turu ni lau kuwi lang muti niya banya isi ya tino. Areita huma li nuruma di luga gura su huma. Iga nareitu padu nubai lue litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upou lu hocha wagune wa soha upou wago bai. Matisa bai niabi agda ha humi le huma bai walamu ga abai ruti hiridi huwe. Aganya rutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te anu mafru nudigia ya menyegi. Aba manaburu dhani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi yote. Le iseri Jerusalem le nubi ube isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon. Itra liya nariya von au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hugwe. Tili ku bai hadan hamuga wasu ku bai hadan la. Gamalumo e bashar ku bai madilitu masu hubuya never habadun yum lugu dinye. Ariya gatun la go risi huma la ubitu la dan hum. La una megir huma ni kata ani marihi kumuti la ufugiabu ku huma udemetu marihi tu surusu hubuya. Ije nichi ku bai timuni hun lung hagai hagolu le afun huwali la watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lohin hagai ha dago harutu numa lo hadore gon lau hasuru sa lo ara ne lo hichu ni le don hago lo harihi e be chenu muti ha hise bayano lau idere arbu da hao hum lo ti lo bai ti serio huma asate ho bia me ana ha bena bu na go hanu le agambu ti numa le abalataro ni bena numa ne belo rubalumo aba me nege luma ho li dia me numa hagai lo tinya ni chiko bo bara on numa gwa lau lala na narui ha Itra vi na ganyo abana nyoro luma nugu ji lwago lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, abana rinya aba bena daragu siyelo. Le abiti umala li le itra bay kei tumala li fidu, le buga adimu reha bay nu, aba la rinya gunu.
6: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre don, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulugu. Luigia lala uruwe iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giegwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ihanagage. Lefrumi etihadage itar linye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar linye ligibu kei hakibu girige. Lehagadiru itar linye kei aba agilaha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ingarinu luagu kara aba hadage. Buihanya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bay luma ge lubara ge frubi tidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiri ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo le gabagari bay lun sunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungyute, garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni, inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda baduge, lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena boilu ladaru no libur luma luma lateri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati luladaru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngali linyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari ti hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, Aba la nigu nu liburu tugu ya luha burugugi ya le nyu bai luagu lala narui hani. Ta le lari gudiba nu liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagariti hagia hama wengi gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tipu kaisa adagara gudini ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadili igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagari kinyi hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyu angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
10: Juhu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tengu rene lumu dule hapa rube.
3: Agamba numu tigine hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
10: Rua la tengu rene inebese mwene wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na rume rene luma lumu dumu usula.
3: Aba hari yang gadir katanya gabagritia hagia.
11: Itara lah.
3: Aba hau duragu wen gadir wen yang mutu hagia. Aba hiju wen di gunilu.
1: Apokalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale lahei ridu bali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage katanya gabagritia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igamu.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igamu.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugi. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igamu.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau bua gumaya. Da laheri dumba li mudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa, afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma lwagu hagumfuli ino luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
12: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lwagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara waguni ya koi hagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na nudu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige tidi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu. Luma buri labat na guadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
13: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le wubu luagu lala. Luma lu ilagari menidanyi mudu. Gadigo chiluhe le luweni luweyu ni aganyi. Kaba tiganyana la matuni.
1: Apokalipsis capítulo 8.
3: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mi oro. aba narin ne sed angeligu harara ba yeligib ge bungi aba tichugu ni was sed fid ho lari ge aba yeliya biya ba angeli aba larara muligib ge latar nyenye aba lage kupali gol luhabu aba lichugu burbunu kupali lu lu na dagara gduni uwara lu mahfuri ye gi sun ha lani gu bungi ligibogu latar gol le ligib ge bai lala bungi aba lamude inu lugum le kupali ligia uwara luma afuri ye gi lumutu ni bungi luha burugu ge angeli lu ligib ge bungi aba tilanu ni angeli ligia lage kupali aba la buicha gdu ni lau le yegura watu lida ge watu ge meti le luagu bai latar aba la chiri ni ubogu aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la bir haniga luma bahara baganali aba tihara seru sedu angeli guha tau baya sedu fidulu himiru aba liwiri nufurume te angeli lifidu aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti la ugiye hita aba la chakaruni wa obo wagu aba lagu dun liru wa murusu lida ge obo luma liru wa murusu lida ge buri tidi buwewe luma hidu aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho aba la sali lagu liru wa murusu lida ge barana hita hilagu ati sung udru ha lida ma ya barana le asali lagu bailu hita ime gringo tugiye sun ugu nei to nyei boli na bara na ligi aba liwiru no huru angeli lifido aba teigo do aba onwe bu warugo ma sielu gi durungo ke aba tochi taburi no lago luru wa murusu lida ge duna luma lisense dun i givi dirbe warugo mo tugiye aba la givi do luru wa murusu lida ge dun aba hobe go sarago grigi ala daga li givi dun na ligi aba liwiru no hagadri angeli lifido aba la gri chago luru wa murusu lida ge libiri wei lau sung hati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li hereti.
7: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eiguwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidi buwewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gama lu maumadari habai. Busea hagi yebe hovegu gamalumo la dise du boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sugua furume tila miseli, mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli gu hagia lu hafara gu aba hada ge kada uru wa grige hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri ya nula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa ya numiyo. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayu hagi akei hachig linyo afri eti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia uru awuri banile afri dubai hayumulugugi gabayu hagi aba hata ge kala uru grige hilagu uru awuri baniligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunya gabayu hagi habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi haduga awuri bani Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugbe migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lauti golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
12: Seraba amisura hundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudinyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti tempu, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biya vengi anhati. Aba menona habiya gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uru wavembele. Biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sun sun na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Debu seti la dugu guri ba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia. Lu hadolo ni siele. Lu mamu yu la huya. Sunda ani hana bugi u adimu le hayu lu gini. Gabafu ti yeginye. Lu hadugu ni tu na hitume. Lu gini. Asukari regudu ni kubo. La usunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dana me gumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama Aba meheferi denu uribu Aba melafaro ni yahila gubui Aba meherede rurugwagu Dida lemeri umbe buguburu gule Jerusalem Lenyi lubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekarie gumie gerikia Halida agete sun flashu Sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meju timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meju timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumi atida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nye itida di templo. Aba nye ila labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba de la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali reguaba sei ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma di halina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe. Aba la nuguni wa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase lila bongi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yala siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rugu. Aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu ye.
8: Shabilha li asal baroni hon grigi ubo wago. Jirilha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyureichi ganyan habay haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Luma lau ugandu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la nidana.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichiku. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihane ki sun gerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wa tigia monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone ha tiburibati lagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama haa sielu bai. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani kubungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yung luma gen lubara gen ladugu ubo utida libro to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
17: le garige iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adaruwa hanagu badaruwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
3: lari gen aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen Niñe bien gancho luego.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Le latimos a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gudemetia idamuni, mama idamuni, lulichugu, aba maku luagu hahabu, le honwer, o luagu la herep, lugia uala. Ni aba gayarati la gayeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa ven sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir mi lugrige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sieluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadir kate ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwiri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la hongi uhu rubu huye mewele kujilu chinduza tano la busa ya zimu. Kutubo huma anule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudini, sung nechani, lau diven le lanina, liwie ligabili toseno.
1: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
5: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu. Lato kwe diven le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emera kuni ni veyogo ni ayyebu, honha awudurugoba ya lu mostu, Lumatuliawa,
1: Nihon ha kawagubani liri. Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guaba umalali nyubi tisielu geno.
6: Abur habile, fulese watinya ha oweti lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara lia lupai, emera ubalita agen hawati mwari. Aba melidi leha duwe uwarhama, linya sifi isama.
1: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibe ligibo kuduweri, laniye galo.
7: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha daa lua luba hani. Adiga funali nadi.
1: Aba lasugura gudunu lenye bay lwagu duweri laluba gale muwaru kugi. Aba laluba. Aba yeti lafridu aba ya angeli, tida gale tempu lubungi to sielu muntau gie laluba gale hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia, gabafuti lwagu watu gemeti le lwagu bay latari ligia. Aba laguwa runu le tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
8: Dabu mbaluba gale to hamanaba. Alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladiga funa.
1: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gale muwar gugi. Aba lalubahanu baybay to muwar gubong. Aba lichugunu lidong agay dinale